jana ho asem ha kire wa wana eso jana kom so no ne atamfo na e no mutifiro mu didi atem no sa atamfo we mu ne de empe ya ne ho om nanso mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jana kom nsira ba mu amu ba bi bi o mo hye mu no mo hye fa nya me ma ho sa atamfo no ano nya me jana ko na ko se onuma

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna bermeden ng patu homa minu miru. Ni wona mayansu sa aman frafu ati sa ye yansu sa ya sebidia. Adi ene si unkan se yantu bermeden hunyom. Yabeton hunyom ni akana ni onya machrese oyo nyame. Apesitu nyame hunyom.

0: wani be ti se Jesus but true be be ni da so ni na sa era don ku ton wa bo
1: oh Jesus
0: e ti me firma tan bo sa e sa sa tan bo pa sha atan bo pa ni bo sa oh era de ti me

sisawat. Tibia wudamu bia. Tibia wuwamu bia. Ushia Yeshua. Pabrabo.

0: su dini ne mo no ko to da ni na ko to ma pete me ni na pa mu ka se woni a ni mo hene se wo ki ka mo wa se wo ki ka mo wa ata go mi ra si o wo fa da za wo ji
1: kra 24.com we think the capital mene obana.

pempen so me ne wadwum yi ahene mo hene na tena kwamwam na me ne omye ne ye sobia yi a baba wo sobia kire na mo so wona wona ye di asie no wo becho ni ehwe mo na shasa ni abaye ahene mo hene no ni o awura mo awura dini ni Mehono, share, one, channel. What a mom, ne kasa.

Nyame hyira mo papa ye nyame na mo so a mo ye ma nnom tofo nyame hyira mo nay tabai tabai na shehe na mahiba e baza.